0: Hosanna.
1: Iye.
2: Oluwa loko.
1: Eche
2: ki a bere si toni. Nipa ti a o ko orin 80. Oluwa emi sha ti gbohun re. Mo so ife re si mi. Sugbon mo fe de lapa ibalo. Kin le tubo sumo.